Intel, and a blender sinina. Laptop your hima okay. Ye wo dua ko i3, i5, i7, ni nyina wobanya bi. Abanya djuma e fo nyina mo mrani e. Kennedy say, mo mati ne ma na mo twetwa ne sofi Kennedy na boka. Mo how ne say? Home appliances bi o wiase bi a.